0: You're on Eagle FM 95.5 from 1984, John Cougar Mellencamp, and the Authority song, 818. And that time check is brought to you by iBerry para sa healthy eyes. Mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drugstores nationwide.
1: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
2: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
1: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butikang malapit sa inyo.
0: Let the 90s take over. Iconic songs that relive the soundtrack of your youth. Your 90s OPM alternative rock playlist starts here, Fridays at 7 p.m. on Daily G, here on Eagle FM 95.5 for the love of music. Rock, rock and Friday on Eagle FM 95.5.

0: Rock, Rock on Friday on Eagle FM 95.5.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli.
0: Folk, rock, and country with Peachy, Friday at 10 a.m. to 1 p.m. here on Eagle FM 95.5 for the love of music. Rock, rock on Friday on Eagle FM 95.5.

0: Sama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
2: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: No matter the decade, no matter the vibe, it's all here from the electrifying anthems of the 80s to the unforgettable hits of the 90s. Your favorite hits of the 2000s. All the way to today's chart-topping tracks. Any generation, we got you. Lahat ng gusto mo, andito na. We are Eagle FM 95.5 for the love of music. Rock, rock and Friday on Eagle FM 95.5.

date ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisa.